selo se go te fone o mona ka se ke ba mmele o ba kita ka se fremana ba mokolo to o mena ya to shansa ka somi palisa.

0: ananza ishi na boga kweli. Mtu ananza agope hata na ndugu yake. Juu hapa na hapo unasikia aseme fulani alipotea bali mfunga. Ukifatilia mzuri unasikia aseme bali mshitaki iko na kolabore na badui. Bitu inaanza remika kabisa.
1: Inaanza kuwa kila siku balibeba fulani, kila siku fulani bali kuhua fulani siyo nini siyo tantote sikeni wa huku tantote sikeni wengine. Bitu leo siyo kumani kuminaenda kuminapia huku tuisha angaji kuliza.